Lina Sebobos Akawas, tolu na pedam tolu darjah Celsius, Lina Sebobos Seribadu na pedam tolu darjah Celsius. Bamingan na ruputan ko ngayatawan montok tadabay na kawalu tulan ko onong di pinalabus da kopisan mo ngintong tawan Malaysia montok kapatwata sitid ponong koyunan sokid. Amalan sanda mo kikinangaw na kanuno dat kapailaan omnogi kapasarahan. Jam ko siam ho padam turu minita kesabon hitida koyunan takaw kana tumilambus memalihis ginawo. Makinaw sini mata di Linda Hananuil Opus Tolidang. Itino Radio Malaysia, Keningai FM, Kuhoi Aramaibo.

0: kaya kubisa na nga niyo kuy Elika Paujin. Kano mo kinawa sa limbahan Boros Dusun kanina WFM. Karanghan sinding Dusun di tengah ramai. Kuhay aramay bo.
1: No.

Kalau kami di sini mantan di band Simon Kad Siyo Mina Gavita tenabai nanti jam ke siam apat nopo de mono mini tak kesabon posiko kumari ke yu ta insanan di kakak limau kina ngodi tiko selimpahan baru sedusun ku hoi aramai bo muka sahabat di tiga tapi naik kakak tak kopo ida babayan bo keringau gisam de jam ke pada miso kesaben di ti montok na diri kumari ke yu di tuara ot bo keringau kia di mandi ke yu po gilang ayu kumari mo kikina ngau ngawi amilu napo mandi ke yu po todok maya di ti WhatsApp Keringau FM kusungi sesiam 5 walu siam 6 walu o 6 walu. Apa sih kau negi montok de pasan di pinata di kau Yumaya di ti Facebook ya? Iti manta di timbul manta da tawau. Senang kesabun ke mata insanan tambalut Keningau FM. Kuma di Jekle om juru teknik kopi sanangan paparalan karaja kasiati. Kau sih kau kuma di ka timbul. Iti sumu suhut manta di Andong. Andong jenis lime hai DJ kopi sanangan kesabun om tabi tada kau iso. Tabi negi popo lembu sababayan boros dusun tada baino. Om iri rino rapulan kuki DJ Kasio. Wasiko kumadika Andong ngamaiti sumu suhu teman tadi Arni Juita Julius. Kopi sanangan ke Sabon DJ Kle Kasio. Kopi sanangan lagi Arni. Amiti lagi pasen di naramit kumaya di WhatsApp kia ke Sabon nebay. Nama tadi Elvia sama Iparan. Hello seno ke Sabon tada kau iso DJ Kle Kasio ti. Kopi sanangan paparalan karaja miapa juru teknik Keningau FM. Negi ta insanan kopi sanangan negi kuma ta insanan tambalut Keningau FM. Nunu kabar kasieti alansan.dot insanan kakal olidas miapa papanau karaja.dot sang ngadau kasieti. Asaroku.dot au kepamasan nga kasasari makin ngau Keningau FM sambil memonsai karaja kasio. Tapi piang balutan kakal segigi som kapo kukura kau woyon tawan hilapan ang dekayu hiti na panga oso nang otadaw kasi posiko DJ Kle ponsiko negi kumadika Elvia samay paran. Apa ikuro pagi tapi nai o kita kuna pahitin labus kya megalit memoris moris poris kan data kita ko apa nila elan dat nasilapan ng matemintong kya nga megalit moris poris kita ko hila labus kya tapi nai. Mila nagi madi kayo puruputoh kura-kura kapi ya ko ngayatawan hilabon ng kayo nanda kayo o sonong na po at ko ngayatawan kumayan da timpo dito sonong montok da mamonsoy da nuna po kaparagatan teko karaja idlabos nita ponsol kasarito ko da mamagampi da kalidasan tinanto ko kasasarito ko nagi mamagampi da ko tingoligan da toko hinonggo toko na po sera ira na po kya bahama jam ko siya mapat na badam siya minita ko sabon harap patimpo montok di kayo mo keringau teko sekiran mamason ko kumada kombalutan kaya umila nagi madi kayo na papota do maya hongga na po platform media social dot Keningau FM. Kalau tiba lambus mau melihis ginawo miapa sini manta di Fanziruji aku noku itu na Radio Malaysia Keningau FM.

Kanong makinangaw ko sa limbahan Boros Dusun, mantat jam ko siyam ko Suwabon, gisom jam ko hapodong do Tangadaw, maya frequency siyam no hapodong 4.3 MHz. Iyoku, Izikirin Zekri, Kaninga FM, Kuhoy, aramay bo!

Kailo panangko, watas suara na pong, watas bobos to sa pong no kabani pagundite. Kagumuan magigian na da titinapa nga tinarudusun ang bajaw. Mamagunag kudas sabagid icon watas, watas iti pengayon italun hapa dumapat kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginayad 1,106 hapa dumandam kilometer pasagi ang wayaan kalimaganan, mantak watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran geray kelapa bakar ang disan rahat adit kagayat ginawa, it ay tutunan id tangan magigian na kaya nan no pagulo dito bay no nasilid rerikatan tutumambuloy mantad labus pagun.

0: Armaiba.
1: Pangindap po ano, manod agumu at mamali-mali. Manod ay tutunan at jenamano.
2: May baiklano id RTM Sabah. Haragisam na ribu at magiging odahay, manikinit tadaw, amila yala sumiliw mga malino.
1: Miyampay package, kapailan dit flexible, am gatang dit kasudong. Munghup kay dika, dat mamagampot lo, bidagumo, mamamalid, mayad lang dit kasudong.
2: Kadapalayda ramuta kay id number 088, turu isa 2, talu apat apat, aputan isa isa isa 6, mantag kapailan, sumsuhot.

umpisa na nga yo ko yeli kapau jin kano mo kinawa pa sa limbahan boros dusun kininga FM karanghan sinding dusun di tengah ramai kuhoy aramai bo

0: Kansan Ramuyun,
1: ang kininyo ra kininyo FM.
0: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy.
1: Kininyo FM, hebat am syoknya.